Nde wongwe mampalaba numwe nangu tamjei muntu kanamwe yanga ndonga miremba ndongwe mamba nyina ndongwe mampalaba nibalu mima nja wangwa kuna lutu tamjei muntu.